All right, my friends, you're still with me, Arjidora, in the program Text Your Request. Parang nos ngap, yo, ngan beteng biang da kabo puli yakini ki message. Ngan puli ka yakini ki message kum bakalong mo. Kini ka message ko omni good morning, gusto ko basuk ka bakmen, kermen ba pi shat pi klan ho o ngaro, nga shat nga klan. This ngob ha pentem no yang ada ke jingruai. Pareng Freedom by Egon. Da kam dan tem da kanu kanu rubyang ban pesngap ipi hang tu yiki kun jonga ipila ikodor ban isenshar ban baro di radio friends ki beshim menta nakapor shakapor ban baro ki besngap play ba pila puli ya ka message ke jonga nga ikong deng mukhem na bhoi mapon ku play ya kong deng yes ngayo ban puli ya ka message ke jong pi ngan sepen tem ipi ke tujing rai mo. Kini kau message kami ke steps ni pale besuk ke mana pihang tu RJ sungguh bahasi pentem jengrai ki rong ke pertai jong iba ar waro pede ngan pesengap sungguh bahan ning kong AAP hang tu ya i Rudolf i Suba i Sasha i kong di susngi i Shisha Mukem i Wan Biang i Klotilda i Bala bat ya baro ki pesengap iya kini ke program ku beli shibun manga i nga ngadei i kong M Seliang lanong jri ku beli shibun Kong M Seliang ngan sepentem mi pi ketu jingrai jeng iba ar waro pede kani ke jingrai kani kerpang nak kamta jok pi bat baro ki besngap ha kani ke por. Kani ke wei ke message ke ong kum ni hi RJ Dora sngob ha si pentem da ke jingrai jeng ikong Adeline Kong Lam snong bang iet ngak kwa pensngap sngob ha ye pi

Oh, she's well, I point real megahertz, but on non snap, he don't ring up and I sam, like a program, fan limited to la bone, baki, poro, jungi, blayo, yaka jubab, kabade, and tell like a jingle, you come soup, bamatasi. The gonna go, yaka jubab, kade, na, e, bana, can sing at right, young yacht, deep and bun, ulo, or any aja sam, but they tell all more, but don't like a biang, cut bab, dunk shack, a port, e. Barat na saumer rila persang bila yo ya kejuba kebedai ba marwen rila persang ila yo ya kejuba kebedai I jujur rila persang ila yo ya kejuba kebedai na ta I suba ila persang I ong ba kedai ke serngiu kulish bun te suba serngiu pat de mo te pitang la persang biang tingin sa one pie pat ka we pat ka jingkeli ka por kat arsting te bementa pitang la persang ya kedai ke jingkeli ke jonga bementa ka ong kata ngadang pau kata ka jingyu jong pi kadang duna ngade ke eta pilan persang biang ya kane ke jingkeli nang ta I parlok jongi ini e ibang persang mentaru I pi mar penyang ru ila yo ia ka jupap ka bade nang ta pat I parlok jongi bedang pa message menta I ong hello aja sam kum no pi long las lam ngam ju shim benta shu ka jupap jonga ka de anda lawan kapur ta kala de mo ni di kong deng na pling ku blish bu ni kong deng rula yo ikajubab ka bade nang ta iba du law so tun rui ong okay I artli ka jubab tang ba ka jubab chong pi ka de tang ka we ba du ti pi ta hab ban rai ka nu ka jubab chong pi ka bade mo ti to nang ta pat te sa iba na na germanai rui la persang yong la bandikil rprj the jur palakal air ni haban khabra manga ibana na germana ite bana phi de shutya sha nang ta pat I kidi ru la prashang yong hi rj sa welcome back dear well thank you so much we really miss you ka jubab jonga nak benta ka jingkli jong pi yo david man la yo te ti to kuble shibun e na ikedi kubla shibun kiri ba phila pdiang sku bhaya nga tinga ru ngapya sku bhaya pi ba ro shakani ka station ka jongi ka fm jong pc spalai point real megahertz kubla shibun e anta iba na law so tun ru ila prashang yong la bandig ink tish ink jat shadow ne ka serngi pat de ta jubab jong pi mo bidang la prashang piang nang ta pat sa ikong mem ru ila prashang yong hai aji kumnu pi long a nget pi dan ha kamet ka pas klan bha nga te ngam da nang bha ga jingkeli jong pi menta ka si ka dei u benai terai dam dei te ngan sa prashang biang manga ikong mem na kerdam kulai ke kong mem pitang laan persang biang mo kapor kadang sya sesan menit riu menit bengin yuk ke arsteng pitang laan persang biang namar ke jubab jong pi kadang lan nang tapat I bak deng mau teri rui la yuk ya ke jubab ke badai I ok yong ba ke day to ngin saya persang ya kata ka message jong pi ok tia to nang tapat ini pa yong kumno hello aja sam kumno pilong la selam bang kan dia kerja message na ikong deng umpling kawan arsien nang tapa iwan salan ru ila persyang la yo ika jubab kepada ikut sibun iwan salan nang tai kong disus ngi ru ila persyang biang sasisien de kong disus ngi arsien arwat mo tef la yo ya kan dia kejubab kepada tetuang in saya pet ya kita ki message bat ki jubab jong ki baru ki badai sudah mo de kubli sibun ya tetang ya persyang ke jingkli jonga nak bentar ke beningkong kalau ngkum ni kata ngadang pau kata ke jing yo I jong pi kadang duna ngade ke a pai ke jubap ke jong fish ni number kan dai sa pras anyway not our lie iway

jenjal banyu i kan sawan biang dala lada ke jubab kampat dei jojo jojo kala dei ke jubab chopi wening kong mo ke dei ka jing dum nang ta ibarat sau meru ila yo ya ke jubab ke dei congratulations kini baro nang ta pat EMD ru ila yo ya ke jubab ke dei pimar penyang ru ila yo ya ke jubab ke dei nang ta sa ka message sa blush point menta menta yang persyang biang mo ka meet manga ikong na na jarot ko blush bun kong na ka jing dum mo nang ta ikong mem rila persyang yang baka de ka sering yo thrai dang lat imo kong mem ko blush bun ya sa persyang na ka jing kelik ba ar nang ta ikong na kurba rila persyang oi kong na na jarot sorry yang hai aja sa manga kong na na jarot nga tingan ong baka de ka jing dum de ko blush bun ya i kong na na jarot rila yo ya ka jubab ka bate ta ka jubab kepada yang akan tiga dekat jengdom tingginya pahino syaka benta kepaar naga benta kiparok barok ngalap lembiang gani ke jengkeli tengah ni ke jengkeli kalong kumni ngasna ar na uwe ubrio ngadai ke ei pahai ki jubab ki jong pisum ni nambal kendai saupra san iwe not alai iwe iwe ngasna ar na uwe ubrio ngadai ke ei ngasna ar na uwe ubrio ngadai ke ei klan pahai ki jubab ki jong pi I make two people out of one what am I send in your thoughts your answers to this number that is 948-510-2311. You're in the program Fun Unlimited only with your very own Ajisam this afternoon only from the station FM Jongpi at 103.6 MHz. Stay tuned and enjoy.